0: con la CBC, ho cantato mio pavellino. Un buon house anno. E con le laume di luttare di notare in luogo di due con un luttare di oggi in augiani, da con la hamma la gita a non a leopa a imau killing an ilo to e con la mata pinga cermi un nukut, no già allatting a hamma la conocan auto a tema go hamita gunaxil auto e take a new lungani a malutaco il luttare un auto 8. Nut illu leo illu chau junut an tema luta ko pejare roman merci malauto June 2027 ngol kan nuna bu millu lo gajo to ko halauto tema go hauri sakto hanut ge ta ko sugala mangata amaluto ta ko ngut gunala mangata ta kununga pejare bitchama relauto ngano tama ko tau so kanak tu ni ni wa ta hapatu in ta ko pani si kuno ang jo ko pe ja ga tu so ke sen ni no bu me minister tung le ga ja ga tai ka jok tu ga ja ga ta na tai le ga na ma le ga na mo andrew blackader o hala to ma na go pa pali si ka jok tau na sa hot da na tu no na lin ni.
1: We've seen the community really step up, and I think that's a huge positive point.
0: Tako so konak tuwit mitcha nunabumi. Tay malu akago ni mako ni hangat tu ni $1.5 million galo ak tu ni. So konak tu ni aksa aksa si majuit nunabumi. Blackadar kareka nila tu tako palisin. Tunga su tititsya tu tamatsuminga. Tako amisungo palaya tu ni hatalang matago so konak tu ni niwe at sahak tu. Tak na tau hati rezikud ang jok hangat kang sinami ulog ay nagyang okay okay tu si tamal niya ko tiligun na lini kau si kay gaya hatak tong Mark White tana hati rezikud ang jok hangat ang awla tiligaw at tana tay lima julog na mo ukan auto tay mago tamal na akaw ng leo ko tau walang nakto akaw ni makaw ni hangat tu ni.
2: I think it's part of the
0: taimata ko ang lak okay okay to it sukasa ako manak sa ukat sa yung ulam matano na limi amaluta ko kima hatta to tay maliga kalala ka jini tay maun inugun ni laki guta gunak to pekulo ako yukarlo ni okay okay to niya.

0: Tuesday, but it's going to be Tuesday tomorrow. Tim, I can't wait. I can't wait to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. Tasa mga nung amir apasong na lang ang binyo abiresunyan niyo mixanot kisyo kanong ay pang nagsimatir nga niyo ko sa kalawang may matusakay ng milagong.
1: No atamani kung nakano nakamisya kagipivik ako nakatigit ako panapalitin lugi abinerar na ito ni kanong litam taman na ipinakpa mano yo.
2: Iko yun namin sibisiko. Ela ko bana tamanna elegi yo chao na mi mate tau ta ko e khalo mi utei a nuna bo le ma mo tamanna to anga ma ko bana tu na mi yo angi yo no sami ta ko lo ubi ko yu elegi yo ngi a angi le balle a chen nga ta na ko bana la rito
1: tamak ko tu sa ma lak se gui avine ala tu tamane e khalo ni tai ko ai sa mana khatta mata atotta o khatta lo tu e mana le a chiung ni nga ni tamanna e pinapa
2: I mano yo jingun ning ta ku chapalo lo miu tamakko khare sa yello o khala tu lo atuna sa lo mi mata khela ma lo tamakko pe yagen sa re sa lo tu di tu sa khata gi chen ku tamanna atu tu palo mallo a pe lo tu mi atana te de manemmo tamanna a katamani gi khata te nga cholo a khicha sa mallo lo ho bana tu na miu tu ju to mi ma o bikaten
1: Avine Hataulanga Juambalo, Nukasu, Ilaulanga Mata, Iliguta Hatapalianing and Canor Litamana, Ilipalian, Avine and Mio, how is the Havigi view?
2: I Juan Lagatu La Tana Sibulapang, to Gahamiga to Hoyaman Rivu, as a Van Rivu, Sulu Pilot, Mitaku, Tanak Tedemanemo, Taman Atuna Pang, Masabatuna to me, Pilot to me, Atamako. Kharta yu atuk tōn nēgā lūti, tamana kāya mātsēgē hamimman, atuosē lūwi, khan atuk tō yagē hamimman ngāti, amaru tamako obikko yu it inno yu lū, inna tukai tūn jūte hamimmati, khanu tukusiu mahatigi tsēnan mi, kisumi ukoisaka tsēa tōt nō, ka mga tamana anguvigak, tāna taki yūru ni naukuti atuk tōkho tattu, abimmo sibulle pangulle khartu yu atkutto lo kanngani tamna khuvena to idinne yu tomi matuni
1: te kwali atotta khattaxima yu suli sakku atotta mata tamanna le akune alo anguna sutina atotta sung mata tamakko makhai gutau vattue putta kuti luta ko alo atotta yu manna te tsumanille isumana xune tamakko ale Kano ilipalya gutau valianinge kanorle isamana sungwa iligu magasawal ni tamakkuninga avine khatau ne atme
2: i tebanla ta nokku teune atuni khoyma sege khamim tamakko iparai

0: Olá, curta CBC, eu quero estar também para vender. Eu vou agarrar o chão, então. Da cor, ele tinha lengo com a neta, ele não lhe deu a cor, não é cor, ele é lá o meu jeito, não, já nem. Da cor, pinga chame, um no cut, e cor, lá se jumine, não já, a latinha, a rama, lá com o canoto, da cor, o rama, tá com o nosso lauto, eu não sei, não me. Da cor, doctor, com a neta, lauto, eight, não, ele leu o tolo, tem, não, não, não, a mala pizarre, com a neta, se mala de June 2027, me. No no me lo lo jo ko to ha sima jaman na go ha che ga manga te ko le te mi ni khe me ko ne ha te wi da ma lo ta ko su le pe ja ga pe cha mang ni pe ja ga run na ga jam manga ta no no me no na le ni ta ko cha un na tu ko ha ta tu so ko na tu ni pi ju ta ha tu te ka go ga sam ni no no bu ga ba ma ku le ha sima le tu ta ma ko go ka ma ga ja wo ha ta ne ha tu ni ve ta ha ta tu tai mele la oxe ma joa ka gullo ke se ne khau ma jo ma ke ila nga khak sim ma jo pe ja ge tu ne ak tu tai ma lu ke se ne a ta ko ngila ak la gullo al tu khanu le unak lu palle ale la oxe ma ma tai khanu tu che mi ma ko an ne ak bele ru jo ge ha tu ti an ne ta ta lo tu ti su ko na tu ne ne ve cha kha su nu pe nga su ti ko jo lo oxe ma jo amalu takko katimati chatala khalo tu yakhalo tu cheme kina kulimanu amalu kaba makunni khano tu ga kanne khojilu tu nuna bu me ministru tungala gjanga tai ka jokti gjanga atana tai ne majul gna mo Andrew Blackadar o khalo tu tai maguta ko khauji ka shon la ga khatala tu te makunni nga ni wer cha ga hatta tu ning amalu takko pale sikun alak ay medyo kamagayakan ng nagayangin ni aksakse at taktuti. Ni prongutin lugo. Noon na bumipalay si kuhak si medyo kago makuhang at ilugik $1.5 million dollars galo at ni sukan at ni aksakse si medyo. Noon na bumi niyo Boyd tanapika sa takat takto ni himiko di kao si medyo makikuhala utok na takuago noon akjuali mami ni wetsa haktitisunod atako ilagay sa ulan na pata nunalin ni tuwid ang atako hanukto kat sa ulang ito ala atako naking atit sa katamang atanaw kulo nalunak tumiso na malunun na bumila atako pala isa hangin at sa utilugo buhay na ko kaya kanila ato hanuk atok tau si manakatuin na kaya hangin ni nunalin kasi ani pala isik ko ikanyo ko majuin ila ikanyo ko tau duit nun na bumiyo nun Blackadar ko kaya kanila ko tamag ko ako sukanak to nini wet sa kakatak to ukaw siw kaya kaninga katalat to CBC ko nun na bumi pala isik ko ni ukakatak ako malaw to kasi ani kiulaw ngit to katika si ko ang iyo ka nga kang sinami ko na ito ka ulo ko yan ito ko tamag ko si tamalin ni ako katak to ukay ukitawin nun alin ni Mark White tana khatte khaje kong jo kang aula tjing al sapu tjin mut o khana to ko te ma go ka go ne ma ko ne pe go ne pa le to na khse ma jo
1: I think it's part of the
0: taman na khay alla pingo ne mo to kang ti ta ju da to nu na lin ni angu jo ti ga so angu jo te le ma khatta to ti ma le ga la le ga jin nu ulo kaya nak tu gun nak tu kasi ani amalu ta ko no na le how je hat tak sima jo pe ko lo a khi juni a kha hat tak tu ni o ke o ke tu ni ala 11 ne ka go le ke ma jo inu gun ni la o se ma mi jo a ka go ma ko na na tu amalu ta me to kha ge hang khi tu ngwe to kha ge hang ni tu go lo ga o pe ko lo a khi juni ta ma lo a ka go hat tak le 16 o nga ta ni a kha go na

Tereka tlesa dewaan honoo gane tlela winti, titsi gane tanda gane zinde kamasi wuze, kamasi dure, tlesa te gata kushi na hene ti dawa. Taa tlesa dewaan zangu kisa dewa, zangu zangu samane kia CBC North Radio 1 gala desho dene awo da ila tawaan. Taiti e tlesa te gata siyan diyana hekwan dewa, kene ti diyo zaka honoo asum lai gane tlego tandila, galo e hulu dewa zanda cho tlen pet martella zindi sotan deno zikita gula indeje, Nati chira kinkhara yana tsangkuwa kuri jiya si kaniko tani dhengwa la nne hegon dega kuzan tani sa dzene kito wali nne tetago dhengwa kundi na zan kare siyo zan tari sa dzego zan ka hana wa sunla gwa nne tle nne la pala kinkuzan da cho tlan anga sa kina le la tu tani liwa na tu zan tam diya kinkle tani tam diwa gen diku gen dekun diya kui liya gui cha dhengwa na hegon dega kuzan tari sa dzede shuwa dechuwa sa tu jiya Karita wan deshu na zan kari siya. Taala kani titi wazan diya Travis Tritt, I'm going to be somebody. Diyan da jen kani titi.